ana birgan kan yari kula ko dagna ko waje ka ko man lo ana shiar ka yene mo mani tek tek ko ki ditan mo mani be na nyoma nyoma ke limpa war si ngoma raj wax mo man shiar bur tan pe nena yo yin ke birgan kan ke noni ke nersi ye kwan gwana enoma ti wi agul ke bang wax a ti ruat ke mo mani tan ko

anki guma be kama o de ton lo aran wale ko mo mane di o wi anki ko mo tema yeme kama charan poli e kara chiane o lo wa wani ano mo mane ka o kero wet lo rewi a chole wati na no madian an ba no mo mane ko mo ne di wor ke silipa kan kan ano ko mo mane wor di wi anki wa mo mata ro mi nyik chiange ken di wi no maro bare uya ma konye pe ana na mama ne ka go lipstick doge doge boxer dog winyo mon makelo ne ke dinge dinge an bana na mama ne ka nir pierre ke den makwa ya go wir mama makelo ne wai.

No re gendo chuar chuyen long en tempo mama no loko. Ana no mama ni ka ku jenga komo ta komo ma kelo ni santana gen kila chuo mo mo ro nyata rio igu ka. Ana lo na ngene chi mai mama ni ki bot chuar cha pian na ro ko jien ki tishan ma ke joy ko ne kanda bongo ma. Na to gendo bare ene wa lu ta ka. Ana no yan ka chuo mama ni cha wor ki wa mo ma kelo ni canvas. Ana mama ni ka bi ar ki gen la ngar na ngene ki ka bo karma radio ma kelo ni chanyo.

Jami yonget ngejikong nge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mo ginango. Government ni me NRM tiami yonget. Tiami yonget ngejikong nge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni antang yo ginagonyo. Ari ngata ko bile muno. Inuri antia lumu ni musaka musaka. Kari jua ile. Ana musaka musaka gonyo ni ngoko. Koma nai musaka musaka ni gonyo ni ba. Koma nai musaka musaka ni gonyo ni bunu tuonu gume. Yare musaka musaka ni gonyo ni ma ko ri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Koma me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Don musaka musaka ni gonyo ni ma ikuri komu dome.

0: Borata, kara yiri lelo dokateke. Nyurin, ti kar me nyual kere yao ba ye mie. Mamuna, ana penyo chwaro kengba, o keng di de gero leng o keng te o lukoma. Machwara, ana penye, aduoda, iye lo nono, ikara reyye ni nyoma kara nweriye mumoni dusu. Ane atina me nyual le mora maru wikiti pito, o keng kusyo nyobole yina me bale yitoti. Keng kau kuil, adoi kuri ba ye capek, ai te gira gira ba bola si umuho. Acho kana chen, wia ti kena, bala we so hum baye moria bulumi techo.
1: Tami yenu miyo dahane, nyeru biru te kubi ke weha wura lim nyehane, amana nenu join tutuan, kwa wura pen ngwa rachi odi. Manyeru, onu oko me yimele lo ene ne rirwe nyakone. Anye akara ma chwe chwe kwene kunu biro da kera da oke ngi jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chwa ri pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan oke ga re do chem oke ngone ne ngir wa e ka do che che ri wa oke che ri ka do che do ga wa oke do ga kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tuo para ne ga gira ko ba kom ka pe be ko tino. Amanye akai pero kwero chine choral Micho me komatere Nenga bude do ataro Nenga lila loki yelong Adwa gai pe wa Kai wuyo chero yelu pete pere pere pere Ondino koba Choma nina kwena ko Manye hati pego
2: Ma chwari ka duwo kong dang Ka chwari duwo dang kong wiki kare Kani chwari nino na dana ha

0: doge bangana boye de juye to bolla utuni kar me pega do yin pinya utuni kar me pega do pe pinya do bangana wuya la go go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ala go nu a pingo no bangana boye de juye ta wa ka dong jo alle gi dong kong dong le gi gene windin be ma ka kemo nyoda e balo Kenja bira ko ba pondi ni woro lege iwo ta jala kristo te a jala pondi ni gere oya pondi ni shoga kumu ko ni kurano bi lego mulu ko buja kumu ko ni kurako be bi lego uba ga chwiru ko kar pepere neno agari ko ni pin mo mi lego du jara roma roma Barmo ya bere mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ko mu ko ni kuran mo pi lego mulu ko buja ko mu ko ni kura ko be pi lego u ka ka chwe de u ko kar prepare neno agari ko ni bin mum leg du da roma roma Barmo ya bere mum legu no ngati mu giyo yone yo legu ba pa mo leg do me Pinulera Moyo tite grumeu lipin era pondini Pero dau ruata yera Yera ne worukite Lago biru pingu de kubuni mirko mona yera dungkam Ubiru pingu de kubuni mirko mona yera dungkam Ujori ne yera wana yera ne pimir wana poruna porajia ana kelu nyinge imiso kwa rip wago kwago jokuri kwangro mukono enu kana shuri pipingi yo ene tuwa no ena nena mitutu chudang wago bidu pingu te kubuni mirko mo yera ran nero te yeru miso milanam wago bidu pingu te kubuni mirko mo yera kan lim ubidu pingu te kubuni mirko mo yera kan lim Yoni ni yera wana yera ni pimir wana poruguna porajab Ana kele nyinge miso bi uwe bi Wago chwago chokuni upi uramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa noe na nena mito tucho Wago bidu pingu te kubuni mirko wana yera duong kwa megin Entertainment Wago bidu pingu te kubuni mirko wana yera duong kwa megin
1: Then many you meet your Jimmy's a joke. ET with you. Or radio. ET with you. Or radio.

0: aito apapa ni wen oluwa kere ye aya kimbio mi wore maro ko be ne nu ne wa nga bol ko bi ye
1: igi jami wore maro ko be igi jami wore maro ko ni oluwa yo be no lo ba ngwa ti mi

0: muje ngaro muje monu diubeda lur ano na kede alu jokora obani rida kal mo kabir ko emperaro doken alu chau yai
1: aya wanu biri wona made ko burbe bi e kunaja kurye

0: ngwer koni gin mum ye olu moraj anyal go bricks we gera bari we re pit gwenu ei nen ba anyal ro ni ene yo ti ago e bricks en ni kan nuti a beru wora wora mi da yo hune ile ko ti no ko be ido ngada gari ti no ko be ningo umi ti no don ko be pa ko gi aba aba yen re ni wor no e yo moro binu kan umma ko gwen na shon ni yo yo wuni it be mar ko be da mo lobo umi yo ti no don ko be pa ko gi aba aba en ne ni wor no e yo moro binu kan umma ko gwen na shon ni yo amani mire ni angwa government wa me Uganda government no jo agen no ko en en World Bank ya kwa nye chente me rorobo Northern Uganda government wa me Uganda government no jo agen no ko en en World Bank ya kwa nye chente me rorobo Northern Uganda Northern Reconstruction Program nap gin kwer koni gin mum ye wallu moraj anyal go bricks we gera bari we fit wenni ko bidan do aber Northern Reconstruction Program nap gin kwer koni gin mum ye wallu moraj anyal go bricks we gera bari we fit wenwu eneno amani nap do bero timu gira ngo ave yini ko bere ko mi awne ba Nap do mo chagri Uganda nap ti agero shukul. Ibori opi. Nap do mo chagri Uganda nap ti atuchupi. Eti yobdu. Buka iyo kudu. Nap do mo chagri Uganda nap ti apuru iyo kudu. Ming abdo nyoko boto fwenye ba. Nap do mo chagri Uganda nap ti amitu fwenye fwenye. Eni shule nwa ya ikwere. Kunuwa World Bank ati akwanyi shi.
1: E.T. Winyo or Radio. E.T. Winyo or Radio.